lo kujo to ta chile la moka no kasai wa malenge le to kai ngayo ke di mele muri palanga bana oge di mayo ndando soku utulana ngala chavali konwa di mbiara kinda nyoye ta go kasai wa malenge la